0: na bia ye shemu no amra no kra me furu me nyam furu nwie ye papa na ya se me span na kwodu abubu mi sisi do mpenyi na abubu mi sira bu mi ensa enti me ya condemn na sa urade pa wudi wa ye bibia papa wusi aka akwanhi anya ba bia beku wo enti machine to mi sisi shunti ya si moja na anyu amama koma ho ne mawu ne moja na abetai mi sisi mu
1: Jesus.
0: Na papa ya si friends will be sashing water washing water
1: washing water yeah the wash you
0: system and the si usuna nani moja ada no
1: wow
0: na sabi sabi afa pipe mu apie na moja ada na si nsuo nko pia no na papa nsuo yi ntume ma na don sa kan no aya si ti na minimu su da emergency offer doctor wo wow ya si wawu wawi na me kamu baabi a won papa abete asia me twe pipe ne ntontwene asia me mposa mane nti
1: na se ne wusi ha
0: na da doctor ba ya nurse ni biti me ba sa wase wawu ni mugugu wo me ward da bi ya 67 ni pati mi wu no ni tuane no ma dadan ma made ache adan doctor ba wase wawu wade enchemo me hwe doctor nanimo na me ka operation 176 no wase me frɛ wo nyankopɔn

0: se bi wo ka ho sen na mpa ni se bo me kura se na ya moti wo social media no so sa na ya meti no ah mpa ni se onu onka so bi nkwa chiro bia oha obi no bi da ba chira na na okọ social media so na okọ mi se eh ye apo ye se apo si fo akwa chira so ma si se wo kudi atem ana akọ ka se ye tem mpa ni enti akwa chira no enti onu onka sa de onka so bi nkwa chiro bi ai na onu onka sa no ne we de na ye sa chichi de we de no onu ne we de no sachi chi de we de no he we we nka no enti se obedi na atem apem enka no oh se obedi na atem ahe enka no wo wo so no okra chichi de we de
1: ni ref wo
0: se se
1: ni ejo mfu wo ba kan ye mo ye no yi
0: o da bi se se no eno ye di contest ni mie no ye different aha we de person chi se emfa ho ne de bibi bone ya beka tia no
1: nyina teacher fo age afa se ye co striker wo se
0: o da bi nya no a we ya teacher fo age fo nye yi na asem wo okan yi social media insult asem na okan eti cheche ne kwa je fa wo je fa sen ohun eti mo mpani so no ne we de ne a cheche de de eti de bibi bone bi ya beka tia on a ozo na tem ni die ye di na tem a magana fo kra to abatia no mana kwa tira fie fie nwoche ansa ne nyankopon na dumama na san ba eji se obi betra social media ne so edi na tem ono personally de enka no ono ankasa de de enka no bi a ogokati obi fufuru ana bibi sa de ano ho de beto ono no de a nkrofo odi na tem na anu nti ba mafu ogina so ko chiro mo de enka no nemmom enye se enka no nti obi bibi bia ko so eyi okwetra social media ne so na so live a na o ka dabi e se ekwan e fa so a ye social media no titiru ne TikTok no ye didi juma no ye kwampa betima fa so a sa atem didi ahodo ene ne mabone ahodo e koso no ye behwe na ye timi etu ase edi afri ye man mu na star e ba mane se Ghana de hye maako aduasa miensa me ne ukase yi kira se okopie mu Nigeria o makopie camp bi ni nyina eye ayi amanone UK akwantu ho sensem o kwantu ho sensem kira se e ha dwene pa e kira se we no e krofo bi o na ejiju oni sika se wonder be ko UK o pa London akọ ye se bi mutu ai be 300,000 Ghana cedis 300,000 Ghana cedis yo e tu re kwatiti 3 billion 3 billion ye na we no nipa de yasa miensa no e kira se ma ma akoma kudu mienu e ma 12 e na wasa nipa 33 ni mu na me nka sei de wana kopie mu ewo eye enyigba eno ewo the Kina local government area eno ewo Kogi state ewo Nigeria ewo eno ma kopie mu a nipa bofuo yi ejeji woni sika nyina wie ye no eno na sada wana ko campaign wo sa bia ho ai enti bia e kire na mbetu o enti o chale se de adena ye de ye be transit to Nigeria enti wo de mfa bus ni akọ ha di obehu ana chesesa yakope ba bi di mogu a chese aha dwene pa me ne okase e ade ampani chese woni tu hu ana mo no na kwampo ne betimi afa so a sa bọne fosam a ye ekoso no ye betimi ahwe na enema nyina enso etimi akoyie na ye timi etu ase e ma enema nyina timi akọ nkan chese we no e ka me kwese kams ne nye we nko a na emom e kams ne ma akomako nsia 6 enti we mu ba akode e ana ampani akon hu na wona etu hu ana mo wona che se yetu ye du ana mo bi etisa na yetu ana mo bi etisa eye enya hwe yie pa we GH1 ai ana yabomode a ye century ba ko e friend se Peter Adato wabomode a yesa hwehwe mi ama san ensem nyina epie efri mu ba e che se we tete tete djuma de bia ne century fo djuma de bia nie ha enti empani gusu tu hu ana mo ya hwe kwampa beti ba fa so a san ema bi etite sa no yebetimi atu ase e wo man
2: 3news.com controller and accountant general department says all 6079 out of 58,620 teacher promotion cases received from GES have been paid. New economy program will boost local production, create jobs at Forsen.
3: 3news.com and pay the wobumu amanie ebi eni controller and accountant general's department enra womu de enkrata aba edinchimu edi aba nihina efa achechefuo eku emiensa wɔmo ɛkyɛ sɛ

0: jade be zan biem
1: ah
0: yawo o ko trans ne wa anya anya saka ka
1: se se
0: se djuma ho odin to benza
1: masa nya djuma ho odin ase menye
0: eh
1: me jai
0: abranti
1: djuma o be ya be ku sunsum de
0: be ja djuma na
1: makoma kakra be di enti
0: e makoma de
1: kakra be di enti
0: am makoma de tabita num
1: kakra be di enti be ku ho sa de
0: tabita num
1: enu ya de enu
0: tabita num ti
1: ayo mu ntie no ntie ni ye me se
0: na twin twin u tie
1: oh me se mu ntie no mu ntie ni ye ah me jai
0: bra steven ti say
2: Pakoko
0: kusina mzuri. Yeye huyepa mpacho wada ruma.
2: Anjimi anjimi.
3: Dumo
2: anjimi tete. Kusie.
0: Aha.
2: Juma ura dofa na juma.
0: Hey.
1: Anu anu.
0: Lu brasi vano wana juma u.
1: Anu anu. Fa juma.
0: Brasi
2: juma ura dofa na juma.
1: Fa juma.
2: FM. Juma mi na biye juma na mau mi kume ho. Swati asiye. Ina juma na fa swa ba ni yeye na yacha. Eso ni diye mami. Swati asie akweso bia wafa ne so nkodo bade ma kofi wa musa ni pa no a wafo no be da na yi swati asie eje so bu no oyee wajuma ne wie sakatu papa kura na wutu na so di ni die ma no so eje sebe moni ye papa friends ye ajuma yi na wa fa ni die ma ma ka metime ato aso ye ajuma so eje se woni obi ye ajuma ni pa no le koba na ajuma na akoso na sika ba ajuma no eje so di ni die ma no
0: Ti Brasivi. Brasivi wa fasi foni bi be ka se o badwuma mu omu yemu omu a afutu o be na de be mom.
2: O se.
0: Se wa fasi foni bi ba se. Ba bi omu wono. Adwuma no de enka ye pa na so yemu omu a. O be de anso na be ka tro.
2: Amu nyina mra. Me kwa kwa jilo to machine bi amom ni aye adwuma ye be bu ye ho.
0: Hello.
4: Kocha.
0: Simple mania na.
4: Ah kocha.
0: Mini ana ti sei.
4: Awadia do mo so
0: me hoye pa adan bi dimuja ho de e kosi ze otu aso ana
4: me na boy ma mu bi me boy ye ye o ma po ana me na freti yo jimi de me jimi kura an sar kura bi
0: o za
4: ah jimi ba fi mi na me fa drop en kura me jimi ana ji o jimi ku fi ki twan
0: kafra ye ti o
4: o cha de pe ni se adjuma no se adjuma ura ni bi timi aya enka me ni ni so be pa weke ena te o pese wo bi aduma na aduma na koso yi ma wa weket no e wo so do mo ben mo ka tetire mo yi ata de ketua na ye no udi ubu mo ma o mo ye wo aduma ni ye ni yi e ma wo so so wo aduma ni timi dina na so che te o ka tetire wo weket ni ha wo mo ku aduma na ma wo be se ja wa ko e timi me de se mi ye weka na te aduma wu aso be kato mani mba da mi me honhun kro timi ko o go ka na ma so timi je wo aduma ma wa e wo de me ko tina kom
1: Ano ano. Anke Eko di kom na.
0: Anke George.
5: Ah, Kocha baby.
0: Yes sir.
5: Na mo ho te se.
0: Anke Patu e hu ye pa.
5: Kocha. Ah, jikiti.
3: Ye
5: basa. Kom na uji na na so. E ma ne friend ko bi na me ma ne friend. Kocha, no kure nyame me jai.
1: Amha.
5: Oh no kure. Wano, sabi ye di nipa na ye adwuma peace ka me nipa wo. Nti se me ye wadwuma na wumumi a me jai because when we are akuma kra be hawa dwa ma ochna we no akoto mani jane you twade o oto ni twade na fuma amona so me bomo ni tri ho ana adwuma no se ne ka se e bi se adwuma boni ne di be adwuma pa da bi jane be trafi na dwe ho na nyame kra nim se u be didi because adwuma bi o ha wo ye mani pa no na so mfo obu ma wa hwe kota ti se yen ya obi driver ka obi ka na bosu me so na wa temps ka no de asenin sa se driver ji enye obuo o pesika de amam wo na wo diska to ka no na o pesika de amam bosu me so fa ni pesa envelope na de amam e yo bu f ono kra driver no kra e kwa bun se ah me ka wura wo bu mi pa o nto obeyi ni yem no de ye adwuma ma na wo mumi a meja wa adwuma ma
1: amba
0: Hello.
4: Hello.
0: Maza, what is it?
4: Aladdin, you.
0: Aladdin, but you.
4: Oh, Kocha B. Was it a summer bagano? Now, Kocha B. That means the moment I'm a day and I'm one of you, madam. That's the end. If you can see another word, man, you know, was empty. Ah, but I'm a crumb on your shoes, you know, where you know. Kocha.
0: Madam Sabere.
4: Kwa mwa ushe duwe mi, mida wasi. Kwa unu kwa rende wawo, seka. Eh,
6: kenenda wa ye mwani nchem fom bonani
1: aba eno anu ye megu ajuma
6: no kwa maye wubi
1: ah
6: ni bwati ma maye wubi ma wasu kwa ma ka pai
1: papa wasu ta kawo ah bawo bia
0: bawo bia jeje omo omo omo papa ntimi amia adwuma ni
1: da bi wenya papa ntimi amia
0: adwuma ni
1: bawo bia
0: omo nya
1: nokwa nokwa se mo wi ase ne se
0: omo koma ben ben omo
1: nokwa se mo wi ase ne se
0: hello
1: bu adwuma ni ni adwuma nkoso
0: hello
7: akofi
0: family zi
7: e pa cho mo ho te se
0: pa cho ye ho ye pa na so ye
7: bo ade adu me so me ho ye bravo fi me den ka me ja yo Major, I said, say, then nominate you now. And to say, I know you, Jumana said, who say, me boil. Now, once what boil me now do many almost I know so much in you, tell my fair for a
0: banner.
7: Yeah, Casaca said, when you sound, I said, a big peer free now, I say, a bra bonnet said, a ya bonanca, what's what be with you? Well, I can't send me a yaya tone, see me, dear. Come, Major.
0: Ah, Makai, a quabina. Ɔno obi adwuma na ɔmko baby na manager afre girlfriend bi na ɔno girlfriend gyina hɔ na ɔmudi nkɔmɔ young girl bi ɔyɛ apɛ na ayi manager ɛhwɛ hɔ din ɔsɛ aha kora mpokura ɔsɛ aha no munsiesie ha yie mɔmɔden ana pikipiki no nwura na gu ano
1: ɔ girl na nim ɛhɔ ayɛ fine dɛn
8: Na ba na sa dia so consider o age year 1.
0: Aha.
8: And now your family man so age 2.
0: Consider no so.
8: And now country o so year 3.
0: That's right.
8: Because ga we ma.
0: Ah, maza. Oko consider so many factors.
1: Bravo.
0: And now what's it now?
1: Bravo, that me say.
0: Tabita wo fie.
1: Me say. Arehuo bekun.
0: Obeda go school.
1: Arehuo bekun.
0: Arehuo.
1: Wo kofi afi tete wa. Akwa judge mara kwotwa asase o.
0: Arehuo ben.
1: Akwa judge mara kwotwa asase o.
0: Ani ya.
1: Kofi afi tete wa. Akwa judge mara kwotwa asase.
0: Ani ya wa wa option.
1: Ani ya wa option asem.
0: Ah. That's not okay. Wo option dia no betimi agai.
1: Ezezi ya.
0: Oti ya. Only option. Obi jina.
1: Only option. Ezo ogun sunye kofi afi agai.
0: Mini option bia.
1: Only option. Kwotwa asase.
0: Hello.
9: Hello.
0: Ba cho di design.
9: Ni Emmanuel.
0: Emmanuel ka ze fi.
9: I'm called consultant.